heaven oh. Now I'm what to say. Krista dum. Mr. Mahoye. Say Krista mania tin koma. July ya yebeye empuntu. Afi 2026. Yebeye empuntu. And to be a shanison. Say July 6th. Yeah, July 12th. Aye, impuntio mre. Said the inyina inumuno. Impuntio no asechere say. Se utum pon wo adi bia wasitrem. Eno hon, ane eba bishia. Ne urade, ame inyansa nimudi ene inshira. Ne ya hondia ebe timidi akonkany. Ewa yasitrem. Enti enyo hon film. Momodi ya ne brebi. Brabefe. Na ube hon se, se Kristo okanya hon. E tu mitu msafro, me yeno ahonfadi ukrum. Se di yeni na yeni mono. Ahonfadi ukrum na me yeno. Enti buwa buwa ahone bra. Na se, oh ba, misro, emma juwada, bra kwe siyada, ubiya meda kwe siyada. Na juwada no pa yeni na ya shasye. Ni ate, ensema urade namu ne hum hum se di bema yeni. Iti mekase urade nshirao na ensiwe na saobanswa urade be famso ama wo huwani abrabo imu ene sade obesi abo bra afa urade nshirao ebe shewa wate ntimetwa bra.

yawa ube dem se dem. So be your training niya, enu yanom. O how di anka bibia o. Di hiya sa ube chon hon fri mponi no hon. Eto di pe bina wasa si suno. Eh, wote Afrika na se Ghana hano.